fasiyene ci bi mouride di wara jeufandiko ak yoyu mu sel ta set xorom ci mum upp bu nagn ko meuna jeufandiko bu manke ba xeli nit ñi di ci dem seigne abdou khawir neena boy lek saxal dem ci xorom rek tok ga baxu ndax bu ci saxel deme da upp ba mu yees ta ben baxu ci ndawal gi na ñor ba nga xamni sa baram su ndaw ci soko ci commencé mu top la wa magal tuba wat am jappal ma dedet ndax ndawal gi day bari foko bas na la top ciéb bi nañ wut bu dijj bobu nga xamni do am ben tan magal tuba waro jëfëndiko ba yaak di dégg kuru ci sey bañ dedet lolou bokku ci magal gi bokku ci nañ ko bayyi wa sob la ci itam bu mu xay nga xamni dang koy jëfëndiko sa gemiñ da am xet ak yoy dedet na ñor momi tam ñu sanni ko ci kaw xéti oromasi na bari ñu tek ko ci wèr gi ku ko bëgg ñu jox la bu ko défé wut xéti kan yi nga xamanteni dañ koy jaay ci épicerie tek ci wèr gi ku ko bëgg ñu jox la su ngeen di taaj añ yi wut leen nap yo xamni sét té wécc lay doon wéx tal ngeen lal ko té yi ngeen taaj añ bu leen ko taaj réer balaat bu ngeen taaj wut leen ñett bi té li ndox kireen tek ci wèr ga légui ngay gis ko xam day jëfëndiko ba yaak mu bëgg naan di yoné ndox digënté bobu muy xaaré loolu bokku ci magal gi bokku ci waaw poti nikel yu dijji ak yu wer yi nañ koy tek ci wet gi diko tek di jëfëndiko mouride diko jëfëndiko bala kenn raxasam raxasu nak na fekk boisson bi wër la ñett nit yu tok ñoñu juroom benn kanet wala juroom ñenti kanet dal islam wax ci ñom ci magal gi waaw ñett nit ñetti kanet lolu magal gi romu na fofu ñett nit juroom ñenti kanet ku nekk am ñett waaw buñ noppé na fekk pom ci tégué ren bilan magal gi tiafit dañ ko ci wara bolé ndax mouride dañu nan café tayit café da baxaw and ak tiaf kep ko xamanteni ngon jot ni ñu tégal la kaasu café nañu plate bu rafet rafet rafet jël tiaf juñu boxam tek ko ci bir ubat ko tégal lako sawet bilap mangal gi suñu xeyé ba ndekki ba nopi fuñ ndekke ma nopi na kër yépp buñ ndekke ma nopi rek nañ jaari tambulé sédal ci ngom mourid yi di yeey bala añ ñu mëna xif suñ xifé ba añ bu sur keul jëfëndiko bu baax bu rër di waji jot nañ tambulé wat di sédal ci ngom ci lol ci bilap mangal gi la bok bu ko defé nak ngeen toggé agn yi ba togg rer yi ba nopi la ngeen don togg rer nak bu len ko sédel rer yi du gar len ci bir yi aslo salat menen bu bu mu yes wu dal yi yes kuy lettu na rafet kuy muru na rafet bu ko defé ñu fassiyene nak joxé lat señ bi yenen yenen joxé ñu bes magal gi dañu wara taral bis bi tax da parce que dani wa kullu hamin tuwafini mawahibuhu bal kullu waqtin tuwasini

waye mi maam saful xolam gi jumla saf farapenn ma ñu balak ardu ci gede ci garam gi ma jor mbo farapenn daram gi ma jor mbo kharak daara bu nak jurna bur ay ko ko abdulay jaw smer sa baye mer la

timbar su pindi ma may sana lew nya kay way ka ko fa tu bin tu job de wo su la pe fena a bin do do a ba ba may sa ba na na ge du sa ba da la sat na tin kan le la du na.

Abdul Muri, Madam Muri, Sabah Abdul. Jobba dara mani. Gala geta minja. Ding, ding. Wisa idi hole de banyan madara. Laban yes, yes, jom tutu ma lab. Mauna hirani, not da bandara, bandung kota. So dung badi tan jude de kema. Non sa laban yeso yeso jom tudu ma laban kadi hirani ma mauna ada ni hirawano ngata hewa takki mo jawta goto sey dija lefol ma nani gol burda tawdan.

ñaagi ma ma yaay ay mu ñu jojina ni mi do sun sey won age dal won dal gedal wadde ko wala ma jojina ni mi do wonde mbir way hudd wal waw de ha ku yidde jojni

agni simer ak gibi jaw simer sa bay ko ko jaw ngeer jaw bi bula nexe falu jaw bula nexe falu jama yaler ndey mari boy say bat boy atu boy sa mama wax lon jaay jaay amadu boy bay bay

bar su pindi ma may tana lew ñak ay way ma fa tu bin tu job de wo su la pe fayna abidu do ay ba ba may sa ba ngandal ge

wajur zakar fal aqadzatu fal aqadzatu jany hadisato ay bandagn bandagn yaay qadisatu bandagn qadisatu fal yaay mazab mi ñu yobbu ndior memu way tour wa nga ndior.

yaga burna tara mojur barasina barasina tara marfal serigne mi ni di pe serigne touba twak fele yam nan yaga pol fel ak ni ak bere pol fel way jaga

faro fodes yajindaw yalgi bringi binte jay magi tek mari jawari ta ko ngay seje mari kumbalaw be nga ko diwar yajnalgi bringi binte jay ibrahim masaba nga melalan Yasin bay bang melalan bay Ibrahim job atugay mi deug bo mi gatti ci jël job Ibrahim ma ngi lay jale

te no ma dio no vai mi cimbel vai manco i giale a madutale a simbo c'è un gel alla je buno yal bagge no no bagge fari gay birim gay binta jaj ak natugo gay birim gay binta jaj agal gay birim gay binta jaj mang koy dal mang koy dal dauda job ya ma benda gra ma benda far boyok nur belta sintiget ay lay mari kumbalaw bedem mang koy dal ndey ma dal mangali moy may cham rambak moy may cham ay way fa gay ndey ma dan ndey mari dem amutulay kumbalaw be ndey mare nga kodde war alay malik abiyater bu ñul bi ci kodde war ci deug bu mi gacce ci jël job di ko deug kodde war.

ci lamine jassana jey nga betwar dakar yasinal gibrim gi binta jañ yay jang betwar dakar bay kumbalaw be jassama ta bu jigen bi ma tejjo e bay mi ci betwar dakar kumbalaw be amadou lamine ma ngi lay jale ndey mari mi ci koddi wa yasinal gibrim gi binta jañ fal gibrim gi binta jañ al gibrim gi binta jañ magi tek far jaw farisa ko ngoy se jey bur ngandour bi ibrahima ay ibrahima ay seto gay mangi lay jay mami ci koddi war ak to samba ma pre jak jor ibrahima Zamba mukure jak jor jomi linger nañu sa kore set bay ibrahima yanu te joy bay mata bay bi ci melalan ibrahima yanu te joy malik yasin mi ci melalan ibrahima yanu te joy lamin chane bi ci betwar dakar ibrahima ibrahima malik sa bay nga melalan yasin dal

Ami du bubu ja di sab ay gandrada sab sew ko ko batta départ kalda indi imbe ko mi turu ne hedu winere bubu.

buuwana gado kan ko hadan te jam wan tamo do fa amdu kaji buuwi man tamo do ko galo segene mabo ko wonno orata goddo wonna e buugom wonna galo mo amina galo mo dene be galo mo kunta nguuri galo mo gacca ka gacca galo mo nyaayanaani wota galo nyaayanaani gota galo chargal chaakal cetti singal suudo na galo mo jinde wuwi nanede balle ngowi jabeede o yelli yo terde ngor sinade wonki gidoma kasara o wonno mere mere yidata mere mere anyata o so mere resi medel yimi ndago hay batte jam ñalli hulal min ko mi yero dimo ha shaka dima yeyni tawi kadi an nani manalo dindor noyanna seydi jahan hay ilo buranima sabu ilo kanko woni haman nay hamade jenga biram ko wi dikotodi bire kada ta jiboy jikrede en dam ni sindu pullandi ho doki di ko hokkat bandu men gelam baa ngaraani ndo jibina o yonti mawnudi ba makko ne mohammed am jangu nay o yewi jangata nay mi anda ko ne ander majji o yi ngitta ne mo tawaga fade mo arani fofu nay o hammed jangu nay o mi jangata nay mi anda ko ne ander majji o wi ngala jambe di ngala taka do ndi fodi pralabi o yammed jangu nay o wi baami jangata nay mi anda ko ne ander majji o wi ngala jawi di ngala ko fandi badani lambe de ndiri fodi nyalla yebe o yammed jangu nay o wi baami jangata nay mi anda ko ne ander majji dem kumba wi yinde hamidu bubu ja do wule hawa ja o wi baamba ko yoro kunaare baamu nefnaagum yawaaki o yoro ganan yoro mojo malaado yantude amadou dia on ko mawrum hamadou bou e jom suudum e jam jom mabbe mo posum mari do be jidum tay nefnaade neddo yeyta mo dum meyama no podi sene jogi soda fraaw dum ne mbude inde makko Muhammad jangu nay mi jangata nay mi anda ko ne ander majjo yani di jahani di ngaja o yaaw chakaade ayna be nuppi mo na be nanani Muhammad jangu nay mi jangata nay mi anda ko ne ander majjo yani di jahani di jusa o yaaw ko ko ayna be nuppi mo na be nanani Muhammad jangu nay mi jangata mi anda ko ne ander majjo o yaani cabbi birdi majjidi o yaaw ko kirim majjo ayna be nuppi mo na be nanani Muhammad jangu nay

mi jangata nay mi anda ko ne nder majjo yaari di jahi di ngajja o yaawi shahada ay naybe nebbi mum may naybe neena nan o yamade jangune mi jangata nay mi anda ko nder majjo o yaari galladi majjo cebbi di o yaawi jeefu do sanjo joodno gayna ko nebbi mum may naybe neena nan

0: maamule moddi gayna ko wi to jamma jingi jaada e makko nayam to ngi o tawi de leli fo kanko jeyi dañi fo min jeyi to jamma jingi de fo nelon o andari haala no wi to jamma ari yen jaato nayum to dañi fo an jeyi leli ngi fo kanyum leli ngi fo an jeyi dañi fo kanyum jeyi ko wayni en kadi hoddi e makko fo wi jango felti so ni yi jamma o tawi nayi no ko gatto bendoro fi dibabe e kunna yaare mo degno sasa ngoto joni dubi ne wadani ndiyam o wakki ka ngare be balli balli di o frigiti o yene sasa he sasa ka dilli ne di fol lel longu min dari de ngarti gayna ko mo min balli mo yeni ne di fogu mo dari mama wilo o na mo war fere certa yo o titum de ndaba mama yi mo final maaka ko dañu ko nangi laada ak tati wadi hen wadi moy aw yewi yo nawo jeyo dum o jeyo dum kunne joldo jeewi sawru makko mo juro jolde laane laane be kunne ndiyam lingu gidde ender ma yo naate paylin o wi lingu sawru tude paylin e paylin heli lingu yalti naate gongi o no gayri kan laana o gayri laade de lingu gayri ndiyam o abbi lingu der ndiyam o yaata lingu yaata o ne yaadi ni maani lingu ko haba taa war
1: Fedi
0: bilo la harta nyamdo mamlo dere hakunde gallume wi besema ak tabantere macido makko no dum e hora makko e jaltine gawri dela lapp bena cokka wada kodde nay bi bira redina wada cobbal ko osi ngaska moko la kunde gallo fo wi pen yupa ha yalti dow wadi fongor do jogino adul hel kulumba hokki wajo o jodo nyama sa mayan tanar ko jodi woni yarde kodde ha yana yarde kodde awu debbu judde beccum kaadi riso mbugu haare ko samna wala tan bi ciowtu fi ciowtu ndego anda dum ndugo luguru yana ton kodde parki mo may mama ndugo haba ta warata woni yari nda bi nono kanyum heewani yone do horba Allah on nangi bota cekewa wari deba ha bendi kanyum gor yaay wa nyam onangi tewodre mbomro dum der sudo yori watobe ton jango udir bagangalo tay woni yettindiri yana cafanne jeena heddi goto mu lubbe ko do mo may mamnu ko haa ka war wala yari ndani